Uyo na kukonziwa. Rino walikudzisa kuti kwenda kwa wake ikanya kwenda uyu. Kuchati kuitwe ya musi uno siku kumi na ibozi. Ya mwezi uno uyu wa nyamavuvu. Kumazumba ya kuchisu ipangua izo kumi na mapindi makumi matatu za kumashibeseno aya. Wachibudira. Pamui panya kwenda uyo mubairo trangapaso mukati maino chimoyo. Ipsi masunga iyo waita mnamato panguwa zipfemba na mapindi makumatatu zako machibesiano ayam. Muzimu wa Juana Ranjise nga upume na mutenso.

0: isamambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovhikira nhunga, usiku wese nhunga dzichandinyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamare. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamare. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhinga mpini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure. Kana kuti perego. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovhikira nhunga mazuva ari yese. Nokudzivikira mujararira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anovhikira nhunga. Mukorerese uye dzivikirei mujararira. Ndemerere yedu huru indaramo. Mbute inonderera ngezveutongo mwako.

0: Wecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zuro andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, hauzi kusenzesa mambure anovhikira nhunga, chinyi chakaitika?
1: Ah, Mateo, Zuro cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda ya mozhararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichapushizve. Inini noukama wangu chawata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mukorerese uye dzivhikirei mozhararira. Ndemerere yedu huru indaramo mbute inomirira ngezveutongo munyika.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Kwecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zuro andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, hauzi kusenzesa mambure anovhikira nhunga, chii chakaitika?
1: Ah, Mateo, Zuro cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda ya mozhararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhizve. Inini noukama wangu chawata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mukorerese uye dzivhikirei mozhararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute inomirira ngezve.

0: chitabereka ndidzonya mashapu yangu korera nemalaria
1: ya tichibhiya nyaya dzoko yakurudziro yenengasiyira kuwantu wakaterera panguva ino ngatinge tine utsanana ngatinge tine utsanana utsanana ngatisauite basi zoro kuti parikuya waenzi pamuzi ngatichiite utsanana nguva ngenguva tinokumbira utsanana unguri pamuzi ndokudzirira ketingaita tichitenda zviri zvikorera nechiine malaria maningi maningi pakorera tinofanika kuti taenda kuchimbudzi kudziro zhinji ngatigeze maoko nesipo nemadota kana kutogadzira chigubu wochigara chiriyo kupi chimbudzi kuti watobveyo iwoyo usati watakumuzi usati waakobata chikafu waakodii wotobva wadi wogeza maoko ako nesipo wobva woita zvimwe zvinhu
0: ngatiti vantu vakabatwa ngonhenda dzakadai ngosikabuya najusi ngokupi vantu vakuvaenda
1: ya munhu wabatwa nemalaria aangazvizivi kuti pandiri chii malaria ungakwanisa kunge uno masimptoma emalaria asi pamwe anongasiri chii angasiri malaria zvaungaita unofanira kuenda kuhospitari inenge iri padhuze newe ndopo unoenda kuti malaria here kana chikurukuru kuenda kuchipitari
0: zvakanaka tinoti tabonga ngokuti tabwisana nemumboma tinobuya nemumazuva mazhinji kuzvisisa vanhu vazeche vamuzwa kuti malaria nekorera akasiyana paiuyeoaunyaya tisina masoko akawanda tinoti tabonga ngokuti nemo mavaisana nevakurukiri varadio mosambiki vazhinji vari kuzwa vari mukati munyika dzakasiyana siyana maererano nohome tisina masoko amwene tinoti mbaibai provhinsi yemanika sofala noinyambani mukati mabasa ngoti miyo chindau saranya.

tre kuhamba padokono padokono chirongwa chedu inotoseje chenjanesa kosongoma jakaimbwa ngova embe vakasiyana siyana apa todini apa tomboenda kosongoma yakaimbwa ndeleloka.